Ay kalalampo ka ng tubong maling o mabutong tukong lampe. Kalo ilawara na rimang sa akayan na unti lulungi. Ani na lang sa'yo nga bangro na naman lulurip bayatan ni. Ang mamihaba di umte di umte.

ngan ko nga mas abar ko basa baupon po na. 100 mangjo nya adi kaku RMM Rangga Valley terima kusi buran pri iti. Cadangan nunyo permanca penghulu bau nguat komuniti Kiriang Semanggang. Projek oran bau ngibudah pimanu ratus di Nangga Sempurau Kapit. Dimuti sija abar di Bonyusun da Muhammad Al-Hadi Samsawi dua bonukar kang sinabau jagoi da Venice Deni so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.